0: tapos sa niko na yun. May nakuha ko nga, ituloy ko mo sa niko.
1: Kaya kung tuwa ko mga nalaki-laki, di ako sa mga bias, di ako nilang mami. Kaya tamo ka tumanyo na kanggi, kama masigurito, ito ko naman pa.